0: 92.7 Hard FM kagad the Auto City. 93.7 Hard FM booking on. Hey, we got 13 minutes after 8 o'clock. Tyla Chanel. That show was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad palang, panalo na sa sarap. Ito na, last hour na ating program, mga sweethearts. The weather is kind of fair. Hindi ganun katindi ang sikat ng araw, pero hindi naman dindag o masyado. No? Medyo maulap lang. Medyo cloudy lang. I mean, maybe the reason behind this weather is, you know, siyempre Hunyo na eh. Diba nangangalhati na tayo sa Hunyo? Alam nyo naman pag buwan ng Hunyo, ito na yung, po yung pagsisimula ng tag-ulan. Pero not totally. Pero say, nag-patrisel-trisel lang naman. Sa mga nakalipas sa mga araw, medyo manalakas yung mga ulan. Pero ngayon, ito mga huling mga 2 days, eh medyo taligsik-taligsik lang. Diba? Hindi naman tumutuloy. Anyway, sa lahat po ng mga sweethearts natin, yung mga kagigising lang, enjoying, still enjoying, I should say. O, yung kanila mga holiday dyan. O, sige lang, padayon lang ha. O, sa pag-rest-rest. Ano ba yung rest na yan? Mula pa nung Biyernes. Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. Ang haba nung rest. Diba? Sobrang haba nung pagpapahingang yan. Ay, sarap buhay. Sana all. Ang mga sweetheart, siyempre pa, Jason Steele pa rin ang inyong kapiling. Until 9, ano pa nga ba? I-text mo ko, dali. Dali, text mo ko. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Eh, siyempre pa, sa lahat ng mga hindi pa nakafollow doon sa aming Facebook page. Hard FM 92.7- Cagayan de Oro City. Kapuntahan nyo lamang yung aming page, ha? Hard FM 92.7- Cagayan de Oro City. Ngayon, kung gusto nyo naman mag-follow individually, ako doon sa mga pages ng mga DJs, oo, i-follow nyo ko. Dali. Jason space Heart FM. Wala lang salitang space. Alam nyo na yon. Jason space Heart FM. One word lang yung Heart FM. O, dali na. Ito. Shoutout natin. Ang mga taga-kamamanan. Si Salime. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. Salime. You know, advance happy birthday to you, DJ. Ay, salamat po na marami. Thank you. Raptor Taxi, Analu Vincent, Oktubre. Maraming salamat din sa inyong pakikinig. Eto, wala dyan palong-palong ang Heart FM. Ang radyo ng Heart ko. Ay, hap ako kamata, Jason Steele. Sino ikaw? Ay, mga tagalapas dos. Ah, okay. Oh, diyan sa may labasan, maraming salamat po sa inyo. Si Marifel pala to. You know. 16 minutes after 8 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more. Ang tabayanan mamaya. Alright, ang ating bagong winner ng bugas at saka groceries. Padayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Call.
1: Heart 92.7.

32.7 Thunder FM que quedan de oro sería 33.7 Thunder FM porque no hay 31 minutes magalipasan a las 8 en Agubanga and it's at December Avenue with Saksiang Langit. That song was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack pangdalawang baso 2 times na inom 2 times na nutrisyon 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Ay, mga kamumulat lang ng inyong mga mata. Nagigising lang. Ano na? Tangali na. Ikilos ka na ba? Sa lahat ng mga nagtatrabaho na rin naman, yung mga hindi po nag-holiday just like us, ang tawag po sa atin ay mga masisipag. Kasi syempre, di ba kahit holiday pumapasok? Wala talaga tayong choice. Hindi naman nag-holiday yung mga nangiginig ng radyo eh. Agad na din yung iba pa, no? Hindi naman nag-holiday yung mga sumasakay ng mga jeep eh. Hindi naman nag-holiday yung mga sumasakay ng bus at saka rela o kaya taxi eh. Kaya naman kahit holiday, wad-wad. Di ba trabaho? Hindi rin nag-holiday yung mga namamalengke. Kaya naman, may pasok pa rin yung mga nagtitinda. Hindi rin nag-holiday yung mga pumupunta ng mall. Di ba? Kasi kaya naman, may pasok din yung mga... Diba yung mga nagtatrabaho sa mall? Kaya naman tayo mga masisipag! Sige!

0: Oo, 1-1. Ningkamot, ano? 32 after 8 o'clock. Shoutout natin ang mga sumusunod. Hey, Kabanday Machine Shop sa may Taguluan. Magandang umaga. Maraming salamat. Good morning, kina Jukol, kay Jetro, kay Jusil, kay Dodong, kay Marlon, at saka kay Yuri. Oy, advance happy birthday daw sa akin. Maraming salamat. Oy, nag-follow ka na ba sa page ko? Hindi pa yata eh. Mag-follow ka na. Your greetings is good, but your follow is better. Ay, sabi niya, I see your pic, DJ. Thank you po. Mag-follow ka na rin, wag kang view ng view. Marami nanonood lang eh. Mag-follow din po kayo. Ay, nagpapa-shoutout pala to eh. Andali ha, saan ba yun? Andali ha, batiin natin. Nagpapa-shoutout si na... Sandali lamang. Si... Shoutout sa Barangay 31. Oy, mga taga-Barangay 31! Sa may Santo Niño Cogon, ha? Magandang umaga sa inyo. Shoutout sa kanilang buutan na kapitana, kina Kapitana Delia Wabe, at sa kanyang mga agawad, o sa tanang staff, o sa tanang taga-Barangay 31. Magandang umaga po, si Ate Bebeng Wabe. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. Yan, salamat po sa pag-follow sa page ko. Ha? Thank you. Eto na muna! Ano bang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon? Alamin muna natin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Poging Jason Stel. Advance happy birthday to you.
0: Araw-araw, ha?
2: Pag-follow na ako, matal na.
0: Ay, very good. Sige, salamat.
2: Makasanang nadaanan mo kanina. Sobrang maluwag, lalo na po sa Pulwa. Outside sa Pulwa Highway. May kaluwagan pa. Nakarating tayo ng Patag, 6th Division Patag. Papunta ng Carmen, maluwag pa rin hanggang nakabalik. Uli, papunta ng Pulwa Terminal. Diyan sa Bulwan Terminal, Jason, may konting slow-moving lang dyan kasi Monday ngayon, tapo. Marami mga sasakyan na sumarating galing bukit, nagdala po ng mga gulay. So sa banda dyan, may slow-moving Jason. Pero paglagpas naman, okay na naman po paglagpas sa Bulwan Terminal. Nakabalik tayo ulit sa Bulwan Highway. Yung papasok at palabas sa Bulwan, may kalawagan pa sa ngayon, Jason.
0: Ayun, sige, may pasero ka ba ngayon?
2: Mayroon pasero dito sa banda po ng Ipunan. Papunta po kami ng Idahag.
0: Ayun na, sige. Igata na pagmamaneho at igata na mga pasero. Maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang na daanin ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM, Broad Traffic, Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM again, the Oro City, 93.7 Hard FM, Bukidnon. We get 46 minutes, makalipas ang 8 o'clock. That's Predator de Pererecal. Oh, yeah. I don't know how to pronounce this one. But anyway, all right. Maraming salamat po sa lahat ng mga napapasayaw dyan sa kantang yan. Medyo napapaindak-indak. Di ba? Magandang umaga, kinaiging. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maganda din sa lahat ng staff ng Mars Laundry Hub. Sa may Carmen Ilaya, magandang umaga sa inyo. Si Richard at saka si Ann, na kanunay na minaw sa Hard FM. Thank you so much. You know, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Laging nakatutok, laging naka-Hard FM ito mga ito. Karating sa Bagaras sa family, all the way from Macabalan. Hoy, magandang umaga sa inyo, mga taga-punto din ha, maayong buntang. Kina Carl Hyvet David, kina Hansel Faye David, kina Dudski, at saka kina Crizel. You know, thank you sa inyong pagpamina. Sina Damsel Robles, magandang umaga rin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nasaan man kayong area o sa amang lugar, thank you so much for always tuning in. Eto na, mamimigay na tayo ng grasya. Para mabigay tayo ng bigas at saka ng ating groceries. Paminaw! Piliin na natin saang area tayo bubunot ha, ng ating second winner. Roulette select! Ang aming studio matatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Uy! Nazareth! Puno tayo sa Drabax ng Nazareth. Tuara, isa lang. Ang kanyang address, Upper Nazareth. Ang pangalan ng nakadaugog bugas at groceries mula dyan sa may Upper Nazareth, Josie Agbanaog, congratulations. Nalalo ka ng bugas at saka groceries ha, Josie Agbanaog. At ganun din sa ating first winner kanina. Ang ating first winner kanina ay si Pablita Fabela ng Carmen Zone 2. Pablita Fabela ng Zone 2 Carmen. At ang second winner, Josie Agbanaog ng Upper Nazareth. Samantala, ito pa yung pangalan pa ng mga nanalo pa ng bigas ha. Etong si Leo Moreno, yung Motorola driver. Leo Moreno, nakadaog sa gaog bugas at saka ng groceries. At si Resurrection Juanico ng Parola Macabalan, congratulations. Nakadaugsad ka at ng bugas at saka ng groceries. Ha? Pumunta ka dito para maklaim mo na ang iyong papremyo. Ganun din itong si Melan Absolo ng Barangay 36. Junver Diaz ng Puntod Selray at Visitacion Aison ng Barangay 36. Valid ID lang sa mga pangalan na banggit at makukuha nyo na ang inyong bugas at ang inyong groceries. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Inihati dito sa atin ang Kevin Enterprises, where your peso gets more value. And for another break here, muli mga minuto ng ating mga programa, na ating programa, kaya naman, uy, panayong yabo sa magpaminaw ha, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Go.
1: Hard 92.7.
2: Happy
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Tanang bills, Jukarun!
7: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
8: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: GCash G-Bills.
10: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Buginon, Britney Spears, Girl in the Mirror. 2 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Ay, si Jimmy Coloso ng Ever Taxi, nakikinig sa atin, ha. Si Melissa, ang iyang wife, nakikinig din sa atin. You know. Zach na DC, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Sana magandahan yung mga umaga. Mga taga Wash and Go Laundry sa May Carmen, maraming salamat sa inyong pagkinig. Jocelyn Taladro, ha. Yan, thank you sa inyong pagpaminaw, dihang dapitan. Nandun si Mami Marilyn. Ako po'y magpapahalam na tabayaran si DJ George. Susunod na po ang ating mga love songs para sa ating music from the heart. Yun! Ang dami-dami na mga nag-aabang ng ating mga love songs na yan. Alright! Siyempre ba? Don't forget, i-follow nyo ako sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ano lamang yun? Jason Space Heart FM. Maraming salamat po! My name is Jason Steele. Na nagsasabi at naniniwala sa kasabihang, anin mo ang ganda ng mata kung lumuluha naman siya sa maling tao, hindi ba? Padayon sa pagpaminaw mga sweethearts dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Higinit ni House Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na walang issue sa prosecution panel kung sino man ang magiging presiding officer ng Senate Impeachment Court sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ang bigla ang pagpapalit ng liderato sa Senado kung saan kinikilala na ngayon si Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President. Ayon kay Congressman Ridon, ang mahalaga ay nauunawaan ng magiging presiding officer ang mga argumentong ihaharap ng magkabilang panig at may kakayahang maglabas ng wastong pagpapasya sa mga ito. Gayunman, patuloy na tiniyak ni Congressman Ridon na magpapatuloy ang impeachment proceeding laban kay VP Sara Duterte. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayandioro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Maayong buntag mga sweethearts. It's a great Monday. Lalo na, alam niyo na kung anong araw ngayon. Ika-15. Kaching-kaching na. Sweldums na. Kaya naman, sasamaan ko pa yan para mas good mood pa tayo. O yung mga love songs till 11 o'clock. 2 solid hours na puno ng happiness and love with smiles. Kasama si George na solo flight muna ngayon. Alam ko na mamiss na natin si Dr. Hart, but he'll be with us very, very soon. Abangan yan. At eto na, sa mga nag-aantay din ng ating question of the heart. Ala, ready na ang kanilang mga cellphones, oh. Nako, medyo mabigat. Medyo mapapaisip at mapapatanong tayo. Nako mga sweethearts, bakit nga ba lubos na nasasaktan ang taong totoong nagmamahal? Bakit nga ba ganun? Bakit nasasaktan yung mga totoo, o bakit nga ba lubos na nasasaktan ang taong totoong nagmamahal? Nanasad ka ni George, ha? Pinapaisip mo na naman kami. Sige, i-text mo ako 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. It is 9:13 on the clock. Here's Janeline Yabu for you, labis na nasaktan. Eto na, simulan na natin to. Keep it right here with me sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukid noon. 9:32 ang ating oras. At ang oras na yan ay atid po sa atin ng EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Mayong buntag mga sweethearts sa mga nagbe-breakfast. Happy breakfast! Pero medyo masakit ang ating kwentuhan with George dito sa ating programang Music from the Heart ngayong umaga. Yung tanong mo naman, George, bakit nga ba lubos nasasaktan ang totoong nagmamahal? That means to say, for me, you know, as we understood the question, talagang pure at talagang genuine ang pagmamahal mo. Kaya lang minsan, ganito ang nangyayari sa realidad. Parang doble, lubos, yung nararamdamang sakit. Uy, mas sila pa yung nasasaktan. Yung mga taong totoong nagmamahal. Bakit nga ba? Diba, sinasabi natin, di naman nila deserve. Pero as time unfolds, parang the more they love, the more they get hurt. Hala. That's why FOG's Hurting Inside is perfect for this. 5574. Morning, George. Hi sa mga taga-kamamanan. Mayong buntag. Kay Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy Inday Mansueto, kay Nino and Sabel Baktong ng BBQ Family. Mayong buntag. Happy morning, Mami Amy. At kay Mayor Miles, mayong buntag. Happy birthday. Happiest birthday indeed. Kay Engineer John Kiro of Grand Europa. Mayong buntag and happy birthday. Sabi pa ni 3008, shout out sa Aceron family, si Miona, kay Atin, kay Luz, kay Casho, kay Ernie, kay Julie, kay Cheche, kay Gallo Basilio, ayan, from AAA Poblacion Opol. Eto, let's read some messages dun sa ating Facebook post. Ay, naku, grabe kayo, ha? Sabi ni Ate Rachel Dalugdog, para sa akin, George, kasi kahit na lang, pagmamahal mo ay binibigay mo, kaya siguro masasaktan ka talaga. Yan lang po, shout out to Villarranca family and Don Carlos Bukidnon. Mayong buntag. Eto naman si Ate Jean Garcia Candia. Totoo, nalubos na sasaktan ang totoong nagmamahal kasi labis na naibibigay ang kagustuhan ng mahal at sobrang nagtiwala. Ang ending, sobrang sakit pag nawala ang minamahal. Sabay-sabay tayo. Ouch! Sakita, oy. Ay, nako. Sige lang, alam ko kasi na special non-working holiday ngayon. Medyo mahaba yung ating naging holiday, ano. Kaya naman pag-uusapan natin, something serious, something that really is, you know, talagang nangyayari ngayon. You text me on how you think about this. Bakit nga ba? Lubos na nasasaktan ang taong totoong nagmamahal. Hindi lang basta nagmamahal, kundi totoo. Ha? Take note. Text ko si George, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page, Hearts FM, 92.7- Cagayan de Oro City. It is now 34 minutes past 9 o'clock. Let's move on to my next sweep of songs dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
2: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
7: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapamino, og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Indeed, love hurts, right? Nazareth, with love hurts. Sakita oy. Bakit ganon? Sabi nga namin ni Dr. Hart that when you love, talagang it really accompanies for you to be hurt. Or not really hurt, but pain in general. Talagang masakit ang magmahal, pero masarap at masaya ang magmahal at mahalin, no, di ba? Ikaw, unsa man kanahalin na? Mayong buntag mga sweethearts. It's a great Monday with a great weather and a great love songs coming for you in the next isang oras because it's 10 minutes before we hit 10 o'clock. And the time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. We get a message right here from 2745. Sabi niya, have a great Monday. Happy Charger Day, Cagayan de Oro City, a city of golden friendship. This one is coming from our sweethearts, John to Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Sabi niya, para sa ako, George, normal na dyan na masakitan ang sobra kagugmaan sa usa ka tao. Ang importante, gitadluan ni mo imong kaugalingon sa paghigugma. Kabalo ka sa meaning sa gugma. Pero wala ka kabalo sa feelings niya. Uy! Ay, sa'yo, Mr. Ryder. Uy, I just play that one. Yeah. Ah, iba pala yun. Oh, sige. I'll try to play your requested song. They had the same title eh. Oh, sige. 7992, bakit nga ba lubos nasasaktan ang taong nagmamahal? Eto, mapapalaban ako nito. Medyo mahaba ito. Lubos na nasasaktan. Ang totoong nagmamahal kasi buong puso niyang ibinibigay. Walang itinitira para sa sarili. Lahat ng tiwala, oras at pag-asa, ibinuhos niya sa taong mahal niya. Kaya pag nasaktan siya, diretso sa kaibuturan tumama. Mas marunong ka magmahal, mas marunong ka rin masaktan. Pero ang sakit na yon ay patunay na lang na totoo ka. Patunay na hindi ka nagpapanggap. At isang araw, yung pusong nasugatan dahil sa pagmamahal ay siya ring pagagalingin ng taong hindi sasayangin ang pag-ibig na ibinibigay mo. Shout out from Puli Carmen. Grabe, nasakitan ako doon. Maraming salamat. I love that thought. And here comes from Mommy Marilyn. Hi, Mommy. Ni ako diri sa wash and go na pa-laundry na minadyod ni sa imo. Kusog kaya ang monitor. Maayong buntag. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you, Mommy Marilyn. Eto naman, dahil sa pag-ibig, sabi ni Marvin Carumba. Yun ang sagot niya. Bakit nga ba lubos na nasasaktan ang totoong nagmamahal? Sabi naman ni Geno Sabalyes Sablada, dahil di ka naman masasaktan kung di ka totoo magmamahal. Shout out TJ sa akong family sa may barangay Katumbalon, Valencia City, Bukidnon. Sa Sablada family, especially kang Nanay Melinda Sablada. Nagabantay sa akong gaway ng tindahan, Jekart Gen RTW Shop. From Geno Sablada of Taguluan, Misamis Oriental. Thank you, maayong buntag. O nga, parang tayong tanong, Richard Canio. Sabi niya, bakit nga ba? Siguro nga, tama si Nazareth. Love hurts. Hala, usapang love hurts. Usapang totoong pagmamahal at the pain. Of course, kasama ng mga love songs. Kaya text mo ako, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at yung Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. We got 7 more minutes sa bago mag-alas G's. I'll be back. Let me have a quick breather. Kapit ka lang dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers. GXchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: GCash G-Bills.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Gina Vadelli, hurts to be in love. Sakit nga kasi, o diba? Sabi ni Nazareth, love hurts. Ito naman si Gino, hurts to be in love. Well, the hits really is telling us the reality of love. By the way, that song was brought to us by Birch Tree, Fortified Twin Pack, Pangdalawang Baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 775 SRP lang per baso. Bili na. Kaya nga kapag nai-in love kayo, di ba? Maging bukas din kayo sa reality. Kina kayo. Ako din, para din sa akin yun, na kapag nai-in love, talagang may pain talaga yan, kahit konti. Mas better nang maging secure tayo sa feelings natin at saka sa ating expectations rather than, di ba, ayan, nasupresa ka, na-caught off guard ka, biglang na-in love, biglang nasaktan. Eh, ngawa. Di ba? Sakit naman. We're up till 11, music from the heart. Ngayong Lunes, sweldo day, mag-ipon, konting-konting gastos. Importante mabayaran yung mga bills and everything else. At ipon, ha? Ayan. Si George, yung mga kasama.

0: till 11. Hi, Damsoy. Sabi niya, good morning, George. No comments, ha? O sige. 0804. Namin ako karon samtang kamulo o kaon from Mommy Elaine Gales. Barangay 17, Burgos del Pilar. Mana na siguro kaon si Mommy. Happy morning and thank you once again sa Gales family. Talaga, ang salt, nakakain pa ako, natirhan pa ako. Maraming salamat sa inyong pa-blessings nung Saturday, ha. Ay, ito Ate Marifel de Quito Ahes sa ating Facebook post. Hi, thank you. Naka-follow na Jude sa wakas. O, nasa Facebook page po tayo, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. To those of you who would like to follow, like, and share yung ating Facebook post. And of course, inviting you. Kasi nga, hindi lang ito, hindi lang holiday, kundi this week din, we are also commemorating and celebrating the Supermans ng ating mga buhay. Superman ng ating mga buhay. And that is our mga father, si papa, si pudra, di ba? Si daddy, si dada. And today, this week, it's gonna be a special treat for our Superman. All you have to do is comment doon po sa Facebook post natin, which is nakapin na po yan, ha. O, tapos hanapin nyo lang yung promo post ng ating My Airpat with a Big Heart Season 2. I-comment kung bakit si daddy nyo has a big heart at may pinakamaraming heart reactions sa kanila mga post, ay sila po ang mananalo. Let me just read one of the entries. This one is coming from Lienara Talal. May airpat as a big heart, yung pagsasakripisyo niya araw-araw para may maiuwi sa pamilya niya. Anim kaming magkakapatid, salat man kami sa pera, pero mayaman kami sa pagmamahal sa magulang. Yung mga kamay niya na maraming kalyo, yung pagod siya galing trabaho, imbis magpahinga, nagtatanim yan siya ng mga gulay o gumagawa ng gawaing bahay. Grabe, yun nila mo kapalangga. Ako ang papa, walay sama, walay libog. Ako ang haman, sobra kabutan. Maduulan sa bisag kinsa, basta na lang siya'y matabang, gojud ni siya. O, himanggaon kaayo sa ilang mga apo. Papa, thank you so much sa lahat. Advance, happy Father's Day. Sir Alan Intong Valmoria. May picture pa. Nakatouch naman. Sige, mamaya, I'll be reading more. Ayan sa mga entries. So, heart comment, ha? Heart comment and share. Heart react, comment, and share. Yan lang yun. Okay? Ayan. It is now 10:35. Text me 0917-1579-927-0961-8924-927. Facebook page natin. Ito na, ha? Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Magbabalik si George. Just keep it right here. San pa nga ba? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Red.
1: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
3: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. 10 more minutes bago po magalas 11 ng umaga. And the time check is brought to us by Playtime. Born for happiness. Sakit naman nun, Sir Lloyd Umali. Bakit kung sino pa? Eh, ganun talaga. Kasi nga daw, sabi nga nila sa mga totoong nagmamahal ay hindi lang oras, hindi lang effort, pati buong puso, tiwala, pangarap at bahagi ng sarili mo ang ibinibigay mo. Kaya, ayun, masakit din. No? Siguro kapag nagmamahal tayo, pwede naman tayong magmahal ng buo na may tinitira pa rin kahit papano sa mga sarili natin. Kasi sabi nila, kapag hindi daw nasuklian o nabigo o iniwan, hindi lang relasyon ang nawawala kundi pati ang mga pangarap at posibilidad na binuo niya sa isip at puso mo. Kaya dapat kapag nagmamahal, 'di ba? Pwede naman magmahal ng bongga. Huwag lang hayaan na mawala yung worth mo as a person. Kasi hindi lang pangarap, hindi lang memories, pati ikaw mismo pwedeng mawala. Diba? 1462. Hi, Ate Karen. Sabi niya, while Operation Linis sa bahay, naka-background si Heart. Shoutout sa kanyang anak na si Lovely Luz Torres Nilo. Sa kanyang hana si Melpings nga nasa motor shop sa Carmen. Amping mo kanunay. Mahal ko kayo. Huwag sa tanan, AKP Lambda Omicron SJ1 Lapasan Chapter. Long live mga broad agsay. Ayan, maraming salamat. Thank you for always tuning in. Sa atin namang messenger, Haku Hidalgo. Hello, good morning, Miss Pretty. Oh, gusto ko yun, Miss Pretty George. Good, happy morning. Happy listening to 787 Laundry Shop kay Janet Eldalgo, kay Zoe Viralio na nakikinig forever. Oy. And hi to all customer namin na always nakikinig din sa Heart FM. Especially to Ma'am Umaira. Ayan, magandang umaga po. Thank you po sa inyong laging pakikinig. Sa lahat ng mga establishments na bukas ngayon o na naka-background si Heart FM. Alam niyo yan, mahal namin kayo. Maraming salamat po. 10:51. Pero bago yan, of course. The Price is Rice Overload is on. Diba? Si Horn talaga natin. Ito na, spin na ng ating ruleta para makapili na tayo kung sino magiging winner this morning. Up. Dito tayo, napatigil sa numbered barangay. Yan na.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. A minute to go before we hit 11 o'clock. How to get over with a person na sobrang lubos mong minamahal pero lubos ka ding nasasaktan dahil hindi natin alam eh, dahil bayan sa there's a lot of factors. Pero kasi importante, you did your part as someone who truly love a person. There's nothing wrong, wala masama doon sa lubos na pagmamahal. Kasi nga, just like learning, we also have a different curve pagdating sa pagmamahal. Diba? Sabi nga natin, ginawa ko naman yun from the heart. Totoo naman. Basta huwag mo lang kalimutan talaga. Na huwag mong hayaan na 20 o 100% na lang ay talagang ibinuhos mo doon. Magtira ka sa sarili mo, sweetheart, ha? Yan ang aking reminder. At bukas, another set of love songs and another set of question of the heart. Thank you for joining me this morning sa mga nagpadala ng kanilang thoughts. Ito muna, shout out dyan sa my Tootski Car Wash Kibawe. Shout out sa kanilang kapitbahay na si Gadati Fam at Edralin Fam. Shout out sa Liberson Edralin, Kathleen Gadati, Vayu Violi. Violi Gadati, shout out. Maraming pong salamat. 9445 sabi dito, George, para sa ako no, lubos na nasasaktan ng taong totoong nagmamahal dahil para sa ako, gisakripisyo magod na ako ang tanan. Gibot na ako ang tanan para mulahutay o matuman yod. Unsa among gipanumpaan. Gibot na ako akong obligasyon, isip asawa o inhan sa akong mga anak. Many times na ako nasakitan o nagmahay George pero giisip na lang na ako nga part na ni sa moang life. Mahal man gid na ako, kaayos sila. Mao, nagsakripisyo gid ko. We're almost 24 years of marriage but wala man sab gig ko physically gipasakitan sa kumbana like gitapatan na lang gagmay nga trials pero masettle ramansada. Hi, salamat George. Thank you for sharing your life story, mga kwento po ninyo, yung mga experiences ninyo. My heart goes out to you, ha. Maraming salamat sa pagsali sa my airpat with a big heart. Ang ano kasi niyan eh, ang tawag nito, ang gagawin talaga or ang mangyayari is that yung children, sila yung magsasabi or magko-comment doon po sa ating post kasi nagtatanong si Ate 9445. Hindi po yung ama yung yung magpo-post for themselves, but it's the children who will post for their parent or for their father. Sasabihin nila, ganito ang tatay ko, o wala kayo sa tatay ko, yung mga ganun. O, tapos paramihan ng heart reactions po. Ha? Hope to see your entries over there. Shout out kay Buko-Buko nga, paldo sa may Robinson. Also sa mga Grab Car, Kagayhaan Officer and Members, God bless us all. 2120, maraming salamat sa inyong pakikinig. And I'll leave you to Harvey Stone sa nasusunod para sa Heartbeat sa alas 11 hanggang alauna ng hapon. And I'll be back mamaya sa Dear Heart natin, alauna hanggang alas 3. It was indeed a wonderful day with you all. Kaya naman manatili nakatutok, ha? Oo, dito lang sa Heart FM. And this has been George. Mamaya, kita-kita tayo. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:31 ang oras natin, sweethearts. Good morning, everyone! And time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Maayong buntag sa tanan. Hapit at ang mag-crossover sa paniood to. At saka, batiin ko muna kayo ng happy, happy Monday. At syempre, local holiday tayo ngayon, ha? O, yung mga extended pa rin yung bakasyon nila. O, namo sa final, sa last day po sa itong long weekend. But anyway, sulitin na natin itong araw na to, ha. Dapat mag-enjoy tayo. Dapat puno tayo ng positivity. At saka parating tuloy-tuloy na over the week. At sana matuldukan na natin yung ating survival mode, ha. Oh. Good morning to all of you, mga sweethearts. Kumusta kayo? At saka para po sa inyong mga pabati, ha. At saka yung mga gusto nyo mga i-request na mga kanta. Pampa-good vibe sa araw na to. Oh, huwag kalimutan 0917-157-9927. At saka yung Facebook page natin ng Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Oh, either way, saan kayo pwedeng mag-message? Pwede nga, isabay nyo para tas mabasa natin, di ba? Oh, happy, happy listening kay Christine, kay Demsoy, kay Mommy Elaine Gales. Tsaka pasalamat tayo, ha, sa napakasarap po na spaghetti. At saka yung macaroni. Macaroni salad na pinadala dito ni Mr. and Mrs. Gales last Saturday. Oh, walang natira. Grabe, kalami. Maraming salamat, ha, for sharing your blessings. And also, good morning din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Santa Cruz Village, Zone 8, sa may Carmen. Happy, happy listening sa mga tigluto na ito dyan sa may Tisha Eatery. Happy, happy listening to all of you. Sabi pa nga na dito, happy Charter Day, Cagayan de Oro City, City of Golden Friendship. And hi din kay Mr. Ryder. Sino kaya ito si Mr. Ryder, ha? Kailan kaya natin ito hubaran ng maskara? Gano ba ito kagwapo si Mr. Ryder? Happy, happy listening sa imo, Mr. Ryder. Hi din po sa ating mga sweethearts natin, mga driver ngayon, nasa biyahe. Lahat ng mga truckers natin, and of course kanilang mga helper, at saka yung mga

0: same, same in the 2000s.
1: Love isn't always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
1: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limcatcay Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: If life is so short,
0: mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: 92.7.
6: Hey, it's midday.
7: Feel your heart
6: with heartbeats. Heartbeats on heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:48 ang oras natin, sweethearts. Time check ahatid sa atin ng EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Nakikinig sa atin ngayon si Jesse, shout out to you. At saka sabi, happy 76th Charter Day Cagayan de Oro. At shout out din sa kanyang anak, si April Rose Ugat. Ay, si April Rose Ugat, yung kanyang asawa. Baliktad. Yung anak niya, si Gadiel at saka si Graciel. Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. At saka yung mga kabrad niya sa Acro CDO. Shout out po sa inyong lahat. Hi then, and happy lunch kay Jason Estelier from Nenen Lofranco Realista. Happy listening po sa inyo. At saka yung mga sweethearts natin ngayon dyan sa may Dayawan, Villanueva, Misamis Oriental. Nako, ang dami nila dyan, ha. Hi kay Sandra. Happy listening to you, Sandra. And of course, ang Gabas family. Ang ating mga kapulisan dyan sa may Villanueva MPS. O, snappy salute po sa inyong lahat, mga sir and mga ma'am. Maraming maraming salamat, ha. Ito yung mga na-recruit ni Sir Cyril Cambalon, ha. O, mga kaibigan to ni Sir Cyril. Sir Cyril! Kikinig ka man ngayon sa amin. Good morning sa iyo dyan sa Saudi, ha. happy listening. 11:49 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako. Of course, kasama niyo Harvey Stone sa inyong paniunto. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
5: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
6: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: Tanang bills, Jukaron!
8: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
9: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash G-Bills.

0: 92.7 Heart FM News Update.
1: Pinaiigting ng Department of Education o DepEd sa Cagayan de Oro City ang pagpapatupad ng Department Order No. 6 Series of 2026 upang matiyak ang ligtas at maayos na kapaligiran sa mga paaralan. Ayon kay Alvic Marie Francisco ng Child Protection Unit ng DepEd CDO, layunin ng kautusan na bigyan ng mas malinaw na gabay ang mga school administrator sa pagresolba ng mga insidente ng bullying. Bilang bahagi ng implementasyon, inatasan ng mga school head na magpalimbag ng mga impormasyon ukol sa polisiya at magsagawa ng mga orientation para sa mga magulang at mag-aaral upang higit na mapalawak ang kamalayan hinggil sa anti-bullying measure. Patuloy din ang sinasagawang monitoring ng DepEd upang matiyak ang maayos at epektibong pagpapatupad ng nasabing polisiya sa lahat ng paaralan sa lungsod. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 12:16 ang oras natin, sweethearts. And the time check ay hatid sa atin ng Birch 345 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Shout out sa mga taga-kamamanan ngayon ha, nagpa-attendance check ang BBQ family. Hi kay Minel, Susan, Kalel, Jessa, Kyler, and also kay Princess Prime, o sa mga kumakain ngayon dyan. Happy, happy listening po sa inyo. At saka kay Marifel, nako, ang sarap ng sudan ni Marifel ha. Ginisang sardinas with kalabasa. Oh, at saka may lauoy. Sarap naman yan, di ba? Healthy, healthy living. At saka mamaya na daw yung lechon manok kasi sweldo ng kanyang husband. Happy, happy listening sa inyo ha. Ay, maniod to taninyo. Maraming salamat sa imbitasyon, Marifel ha. Oh, napakabait mo talaga, Marifel. At saka hi din kay Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi. Si Beth, nagbibigay ng Pinoy. Penoy, ha? Penoy. Pero kami pa magluluto. But anyway, Beth, maraming maraming salamat po sa iyo. Namiss ka na namin, ha? Kumusta ka na dyan? Oh, hi din sa ating mga sweethearts dyan sa May Punton. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Mayong pagpaniunto sa inyo. Sana, mukbang na. 12:18 ang oras natin. Magbabalik ako with more music dito pa rin sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
5: Overload? Tama!
1: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
6: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

looking high. 92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, 33 minutes after 12 o'clock. Time check brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. O yan, ito ha, nag-message pala sa atin si Bing. Happy listening to you, Bing. Of course, enjoy na enjoy pa rin yung bakasyon niya dyan sa Bohol. Oh, nakikinig pa rin siya sa atin. Through our streaming app, maraming salamat sa iyo, Bing. At saka, hi daw sa kanyang family ngayon dyan sa may Buluwa. Happy listening po sa inyo. And hi din kay Sir Eddie Kenya and ang ating sweethearts dyan sa Mid 787 Laundry Shop. Shoutout kay Hako Hidalgo, especially din sa kanyang mga family, sa kanyang kids, si Dranuel and Angela. Happy lunchtime sa inyo, ha? That's coming from your mama, Janet Hidalgo of 787 Laundry Shop dyan po sa may Bara Upol. Ay na din po sa iyong kasama dyan, si Zoe. Happy listening, ha? At happy listening din sa ating mga

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. 12:47 na po ang oras natin, and that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness, happy listening, and happy happy Monday, Mami Marilyn. And also shout out din sa mga sweeters natin dyan sa may Cub Sarap Grill and Gotohan dyan po sa may Vamenta Boulevard. Happy happy listening sa lahat ng mga crew nila, ha. Happy happy listening kay Francis Malaki, kay Nicole Makarandan, kay Christian Gomez, and hi din kay Jenny. Jenny! Kumusta, kumusta? Ating mga sweeters dyan, ha? Ako, ang dami siguro kumakain ngayon dyan. Hi din po sa mga kumakain ngayon dyan sa may Megan's Eatery. Araw-araw din yan, nakikinig sa Heart FM. It's been a while. Namiss na namin yung mga sweeters natin dyan sa may Megan's Eatery. Mayong pagpaniud to sa inyong tanan din, ha? Ito na ang ating The Price is Rise Overload. Ikot na ang ating ruleta para kukuha muli, pipili muli ng maswerteng winner na makakuha ng bigas at grocery item. Dito tayo huminto sa may Barangay Makasandi. Bunot na tayo dito. Congratulations, winner natin from Makasandi, Jeremiah Gabresa. Jeremiah Gabresa, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Pagkikuha lang po ng inyong premyo dito. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Laya Carmen. O tapat lang yun, miha, sa West City Central School. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 12:49 ang oras natin. And I'll be playing you back something from... Ano ba yung title ng kanta to, ha? Parang nawala tayo. Uhaw! Dilaw! Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang tingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health, matamasa. Kung saon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kinabuhi!

92.7 Hearts FM. Kagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukid Noon. Mga sweethearts, eto na naman. Nagbabalik na po ulit ang babaeng maghatid sa inyo ng mga love songs until 3 o'clock. This is George, and eto na programa nating Dear Heart on a beautiful, beautiful, beautiful Monday afternoon. Diba? Happy 76th Charter Day again, Di Oro. Kaya naman tayo'y magre-relax kasi walang pasok ngayon sa ilan. mahabang holiday, mahabang weekend. Kaya i-text mo din ako mga sweethearts if you have something to say and share sa mga greetings ninyo, ha? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page sa lahat ng mga naka-online. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. It is now time for love songs to come through. 112. Here's Bryan Adams, Straight from the Heart. Samahan ako dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Hearts FM. Kagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Ikaw nga, ikaw na ikaw. Ikaw ay inimbitahan ko na samahan ako. Hanggang alas 3 na.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Make it ice, Sigera. She's known as Ice. Pero, Aiza is Aiza, di ba? Pagdating ng panahon, that song was brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Yung mga sweethearts ko, nabising-busy, oh. So pag ano, pagre-relax ngayon kasi walang pasok. Di ba, anak ka siesta? Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat, ha? And this is Dear Heart for You. Kasama si George. Hanggang alas tres. Hanggang sa inyong merienda time, ako makakasama ninyo. Naka-background ng music ko habang nagkakape, di ba? 2745. Have a great, beautiful Monday. Ito yung mga sweethearts natin sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. So, happy Charter Day, Cagayan de Oro City. Yes, today is the 76th. Diba? Kaya special non-working holiday sa mga employees natin sa City Hall. Ayan. Hi sa'yo, Mr. Ryder. Oy! Ayan, even the nights are better. Sige, I'll try to play your requested song. 0804, Mommy Elaine at Angales Family. Maayong pagpaminaw, diya sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Kalami sa espaghetti. Thank you, Mommy, ha? Sayang di tayo nagkita ng Sabado. Ayan, maraming salamat. Arlene Abad Patriana. Kachada sa'yo mo music, Miss G. Lami katulog. Hala, sige, mag-relax ka lang. Hehelehen ka ng aking mga love songs. So you better tell me kasi mamaya abangan na. Oo, mamimigay ako ng biyaya. Text me sa mga gusto magpa-request and shoutout. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Let me play more for you. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibit tao, laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Carol Banawa, talaga nakakamiss ang boses ng isang Carol Banawa with Iingatan Ka. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Perfect din ang kantang to, mga sweethearts, as we celebrate the Father's Day week. Ongoing na po yung My Airpat with a Season 2. My Airpat with a Big Heart, a Season 2. Ayun, yung mga daddies, yung mga tatay natin, na-deserve nilang kilalanin, na-deserve din nilang i-treat. Diba? Sa napaka-special na araw nila. And sa mga sweethearts ko na parang wala pang idea on what is happening. Yes, we have an ongoing Father's Day treat promo. That is My Airpat with a Big Heart. All you have to do, paano ba sumali, George? Kasi gusto kong manalo. Oo, tapos i-treat ko yung tatay ko. Punta ka lang sa Facebook page ng Heart FM. There's a pin post right there regarding our promo. Tapos i-comment mo doon yung inyong mensahe para sa iyong ama. And then pa-heart na rin ha. O pa-heart react ha. Kasi meron tayong top 2 na may pinakamaraming heart reaction. Sila po ang mananalo ng ating Father's Day treat package.
1: Why kung ito?
0: Ay, gusto niyo magbasa ako ng isa. O kasi kanina nagbasa ako ng entry eh. O, let's have this entry from Hannah Chris. Para sa akong airpat, nga dako og kasing-kasing. Bisan na anami, kagalingon nga pamilya. Ikaw gihapon ang among airpat, nga driver sa among mga pangandoy. Dako kayo kasing-kasing si airpat. Bisag ka po'y nakaayo ka sa traffic o sa kainit sa dalan, pirmi ka magnisi. O mangutana kung nakakauna ba mi. Adlaw-adlaw ka nagkupot sa manibela para lang makabayad sa tuition o makahatag og baon sa duha pa na mga manghod nga nag-eskwela. Dili ni mo ipakita ang kalisod, basta kami o sila komportable o lawas. Para namong anaanay kaugalingong pamilya, ikaw among ehemplo kung unsaon pagigugma o pagsakripisyo nga walay reklamo. Kasya ka para sa among upat ni mga anak o si mama, pati sa imong mga apo. Kaya ang imong kasing-kasing mas halapad pa sa tanang dalan nga imong gibiyahiyan. Sa matag biyahe, sa matag kakapoy, sa matag sakripisyo. I love you, Papa Edgar Ompoy ng Lunokan, Alae. Maraming salamat. Tatouch ako doon. Nagbabasa lang ako ha. Pero grabe yung emotions. Thank you. Yan po yung entry ni Hannah Chris. Makikita nyo po doon ito sa promo post natin. May picture pa nga eh ng kanilang family. Wow. If you like it, if you love it, paki-heart react. Heart react lang ha. O heart reaction lang po. And then, rain us and flood us with your entries. Kasi open po ito sa lahat. Oh, kung deserve na, if you think your airpat deserve a Father's Day treat package, then why not? Isali mo. Diba? Isigaw sa buong mundo kung gaano kabuti ang iyong ama. 9445, masayang araw ng tanghali, George. Here na may nagigdahigda, nawal na minaw sa pagkanindot ng music ng Heart Radio. Ayaw pa na ako naman naghugas sa plato. Busa nag-relax na. Thank you. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. And you tell me, sige, let's share each other's thoughts this afternoon. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City 217. I'll be back. Just give it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart po.
2: Heart 92.7.
3: Tanang bills, Jukarun!
2: lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: GCash G-Bills. Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
4: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukid Noon, 2:32. Hala, kung di rin lang ikaw. Aba, ano pang reason ko na mabuhay sa mundo? Oh. Mayang hapon, sweethearts. That was by December Avenue. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. We're reminding you to be healthy, ha? Kasi umiinit ang panahon. Habang ga-relax ka di, ha? Inom ka ng tubig. And, make sure you're hydrated at nakainom ng vitamin C. Kasi lisod na. 9445. Ayan, mayang hapon. George, here na may gaigda-higda. Well, naminaw sa pagkanindot ang music ng heart. Ayan pa ko naman hugas sa plato. Ah, okay. Enjoy and relax, okay? I got you. Ayan, grabe naman ang song ni Aja Siguera. Pagdating ng panahon, maunay giingon na pagdating ng panahon, mokono tragihapon ang tanahin. Kayo talaga, pagdating na panahon, magbulag regyapon mo. Joke lang. Mga taga na bihil, sabi niya sinigang. thank you. Mami Marilyn, maing hapon ha. Dagang salamat sa pagpaminaw. Batiin natin itong mga pinapa-shoutout ni Mami sa Cabsarap Bamenta Boulevard Branch. Yung mga naka 2 p.m. to 10 p.m. shift. Ito sina Chari Balyares, Cashier, Christian Gomez, Francis Malaki, Nicole Makarandan, Mr. Dan Rowang, Supervisor, Maying Hapon Sir, and Mr. Mr. Jerk Nale or Nail, Branch Manager. They really are listening. Always na pinakusog, Jude. Thank you. Ingat po kayo lagi, ha? Happy eating sa mga kumakain dyan ngayon sa Cabsarap. Ay, mga sweethearts. Mamaya, mamimigay ako ng biyaya. Pero before I do, let me just have a little recap sa mga hindi pa nag-claim na ang kanilang bigas sa The Price is Rice Overload. Yung hindi pa nag-claim today, sina Josie Agbanaog ng Barangay Nazareth, Mercia Tongko ng Barangay 34, at si Jeremiah Gabriza ng Barangay Makasandig. Pwede pang humabol hanggang alas 5 ng hapon. Mondays to Fridays, so di ba?

0: kalilimutan yung ID, mga sweethearts, ha? Nandito tayo sa 5th floor, FICO Admin Building. Dito po sa may Vamenta Boulevard Road, katabi ng West City Central School. Let me play my next sweep of songs. Well, I have a hit here from Trademark. I'm excited to play it. Give it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 12 more minutes before we hit 3 o'clock. And the time check was brought to you by Dunkin. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal. 8 reasons to smile. Dunkin', pasalubong ng bayan. Maying hapon, sweethearts. Let's savor the remaining minutes of our program. Still with me, this is George and dear heart. Grabe. Pinapalamig ang mainit na hapon. Ay, sana magtuloy-tuloy na ito, ha? Walang ulan. Oh, sayang. Siya pa ganito yung, ano, yung ating weather. Hi to Nanay Puring 1687. Shoutout natin si Nanay na Everyday Gapaminaw. And si Inko. Ayan, magandang hapon. Thank you for listening. Ate Arlene Abad Patriana. Oh, i-shoutout daw natin ang kanyang gwapong pamangkin na si Paul Cedric Patriana at si Eric Patriana. Magandang hapon. Damsoy, maayong hapon diya sa Maramag, ha? Mami Gemma Pupos, shoutout ko nila George, Annalyn Paano, Nelsie Agnaw, Minda Padapat, Teresita Villegas, Angie Api, si Novelin Trillo, mga solid listeners natin dyan sa may Purok 5B, Zone 10, Upper Carmen. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong laging pakikinig, mga sweethearts natin, ha? Kaya naman... And it's blessing time dito po sa ating The Price is Rise Overload. Ayan, ha? Excited na excited tayo na magpa-spin. Kaya naman mga sweethearts na may entries, ito na po yung ating pagkakataon para naman manalo ng bigas plus grocery sa The Price is Rise Overload. Ito na, paikutin na natin ang ating ruleta. Let's go and select! No, saan kaya tayo? Ayan, sa mga hindi pa nag-claim ng kanilang mga entries, ha? Ayan, eto sina Josie Agbanaog ng Barangay Nazareth, Upper Nazareth. Si Mercia Tongko ng Barangay 34. Pumunta na dito sa stasyon, magdala ng ID. At dito po tayo napatigil sa driver. Ayan yung driver category natin. Akin na yung Dropbox. Ayan, maraming salamat. Ang aking nabunot, wala sa ating driver drop. Ay, taxi driver pala ito. Taxi driver mula sa Capsule Taxi. Congratulations sa Ronel Rojas. Ronel Rojas ng Capsule Taxi. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Magdala ng ID to claim your prize. Huwag kalilimutan yan. O, hanggang alas 5 ha, pwede mo pa maklaim ngayong hapon. Pero makadaan ka dito. Or bukas 8 a.m. to 5 p.m. At ang The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 10 more minutes bago po mag-alas 3. Padayon sa mga love songs onto my final set dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos! Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos! Good news you wanna hear! Busa o bani imong pamilya ug barkada! And let's make this day extra sweet! June 20 is Happy Dunkin' Day! Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan!

0: Virginia.
1: We play nothing but the hits. This is Hard 92.7. Hard FM.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 3 more minutes at mag-alas 3 na. Things knock na po. But, you know, I'll say goodbye at this time of the day. Maraming maraming salamat po for accompanying George all throughout the program. And I can't wait to spend another day with you tomorrow. O, diba? Brand new day, music from the heart. O, 9 a.m. to 11 a.m. ha. Tapos dito sa ating weekday show, weekday afternoon show, ang Dear Heart, alauna hanggang alas tres. Hi sa mga sweethearts natin na sina Reggie, Danica, Angelica, si Princess, si Reagan, and Aladdin of Bonbon and Kauswagan from 7805. Maganda nga po, George, at sa lahat na nakikinig sa Dear Heart na programa mo. Happy Char Day, o diba? Charter Day sa mga Cagayanons. Shoutout ko kay Manny sa Canjaville, Canituan. Lagi din siyang nakikinig kasama ko during our siesta hours. God bless you too. Thank you po sa inyong suporta at pagmamahal. At si Harvey Stone na. Oo, siya na. Siya na talaga ang susunod. Sa kanyang programang Heart Afternoon Drive, alas 3 hanggang alas 5. Spread love and admirers and be kind in all days and in always. Yan po ang aking laging paalala. And this has been George. Manatiling nakatutok dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Ingat kayo. Mwah!

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Arestadong dalawang lalaki matapos masamsam ng mahigit 13.8 milyon pesos ng halaga na hininan ng shabu sa isinagawang drug buy-bust operation sa Barangay Puerto, Cagayan de Oro City. Batay sa ulat ng Philippine National Police, umabot sa 2,000 grams o mahigit 2 kilo ng illegal na droga ang nakumpiska mula sa mga suspect na may tinatayang halaga na 13.8 milyon pesos ito ayon sa standard drug price. Nasamsam din ng mga operatiba ng buy-bust money, isang cellphone, mga bag, drug paraphernalia at isang motorsiklo na pinaniniwala ang ginamit sa illegal na aktibidad. Nasa kustudiya na ng Cagayan de Oro City Police Office ang mga naarestong suspect at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hard FM Cagayan, the oro 93.7 Hard FM Bukidnon. 3:14 ang oras natin. Happy Monday, everyone! Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Harvey Stone nagbabalik. Sama-sama tayo hanggang alas 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Kanina, di ba? Gutom na ba? Oh, it's time for our merienda. Snacks time na naman, mga sweethearts. Magandang hapon po at saka napakainit po yung hapon natin ngayong Monday. At siyempre, charter day po ngayon ng Cagayan de Oro City. Oh, happy listening po sa lahat ng ating mga... yung LGU natin ha, yung mga walang trabaho ngayon, relax lang sa bahay. At saka yung mga suki nating sweethearts natin, happy listening po sa inyo. Cresel Bagares, dyan po sa may Bakabalan, maayong udto sa inyo, maayong hapon din. O maayong hapon din po kay Sir Eddie Kinya, kay Arlene Patriana, happy listening po sa inyo. At saka yung ating Arellano at Manzano Balasabas family, at saka Tapdasan family, dyan po sa may Maramag Bukit noon. Palagi silang nakikinig dito sa Heart FM. Maraming salamat po sa inyong lahat. O siya, mag-enjoy tayo ngayong Monday afternoon at saka patuloy. Patuloy pa rin tayong magbibigay ng mga magagandang music. Kahit ano ba yung mga ginagawa nyo ha. Background lang po kami dito sa Heart FM. Kami na bahala sa music para at least ganahan kayo sa mga ginagawa nyo dyan ha. Yung mga naglalaba, yung mga ano ba, naglilinis ng kanilang bahay. At saka yung iba naman is nanghingutom. Maayong hapon sa inyo ha. Yung mga nag-mani at saka ni pedi. Manicure, pedicure. At yung mga sweethearts dyan sa may Gaston Park. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok dito sa ating mga programa ha. Meron kayong mga pabati. 0917-1579927. Facebook page. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 3:32 na po ng hapon. More music sa aking pagbabalik. Of course, mag-break muna tayo ha. Of course, sumutok always dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
0: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where

0: Bayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon, oras natin 44 minutes after 3 o'clock. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Ayong hapon kay Christine. Ako, kumusta na kaya si Christine ha? Happy ba ngayon si Christine? And hi din kay Jason Tesoro, AMK Abdul Taxi. Siyempre, yung mga suki natin mga taxi drivers ha. Nako, napakarami po nila ha. Yung Iputada, hi din po sa Alta Dua Taxi, ang Gatoda. Ano pa ba yung mga taxi, St. George? Ang Prince Faisal. Oh, happy, happy listening po sa inyo. Dukmo Taxi, magandang hapon. MRG Taxi, happy, happy listening po sa inyong lahat. Ha? At saka, kumusta po yung biyahe natin ngayon? Medyo murang mingaw man, di ba? Mingaw kasi it's a holiday, local holiday po natin. But anyway, let's celebrate our charter day. Baka bukas, balik na yung mga maglabasan ninyong mga pasahero, ha? For sure, namimiss kayo na yung pasahero, ha? Happy, happy listening din sa ating Arellano, Manzano, Balasabas at Tapdansan family. Nakikinig sa atin ngayong hapon na to. Happy, happy listening po sa inyo. Ay, si Sir Efren Wayan. I miss you too. Miss yun ba? I miss you too, Sir Efren. Ako, napaka-sweet ni Sir Efren, ha? And hi din po kay Mommy Marilyn. Ako, Mommy Marilyn, huwag yung nagpalibak yun. Oy, happy, happy listening si mo, Mommy, ha? Ang ating mga sweethearts dyan sa may Cub Sarap, Vamenta Boulevard Branch. Happy, happy listening kay Mr. Dan Roa. Ang kanilang supervisor, kay Chari Balyares. Ang kanilang cashier, Christian Gomez, Francis Malaki. And also kay Nicole Macarandan. Salamat so much kay Mommy Marilyn. Tapos nakuha talaga niya yung mga pangalan ng isang klase to, ha? Section 1, oh, di ba? Happy, happy listening sa inyo. And of course, ang ating mga teachers ngayon, medyo pahinga muna sila, ha? Bukas, bakbakan na naman sa mga, di ba, mga buta ng mga estudyante natin ngayon. Wala nang pasaway, di tulad ng panahon namin ni George. Magandang hapon po sa inyong lahat. 3:47 ang oras natin. More music pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukaron?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.

0: to up 0961-956-1550. So, Mayan, sa Manokan,
1: Lutong Pinoy,
0: Lesyong Sulu, Sanat na Balik-Balikan, Kita-Kita sa Kamayan sa Manokan.

na gaano ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manokan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na siguradong magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manokan na Cafe Turino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manokan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan. Kitakit sa Kamayan sa Manokan. Kitakit sa Kamayan sa Manokan.

0: Field ako ngayon dyan. At ang galing ako dyan, at ipapunta tayo na dito sa bahagi ng Puntod. Punta ka Puntod. Okay naman, pupunta ka Puntod. Tapos may nga extension. Resort ka, okay naman. Hanggang sa kapisto. Makarating sa kapisto, napakaloob naman. Crossing lang ng Kasuwagan. Hindi ang sa Pedro Street. Crossing, medyo may build up lang konti. Pero sa Pedro, okay naman. Dito sa Arendt Pilahis. Nakarating ako sa Arendt Pilahis. Dito sa crossing natin ng Kasuwagan, medyo na traffic na ako ngayon dito.
1: Alright, maraming salamat sa iyong report.
0: Ayan ang latest situation. Mahusahan ang pinadaan sa ngayon. Kahit pasal sa Group 8 at Altoods ng RRJ Taxi para sa RFM World Traffic
2: Alamin. RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Tanang bills, Jukarun!
6: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
7: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: GCash G-Bills!

0: Gotta by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, we've got 44 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts. Nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Makabalan, ha? Yung mga naglalaro ng basketball dyan. Happy, happy listening din sa inyo. At saka maraming maraming salamat po sa pakikinig. And hi din sa ating mga sweethearts nakikinig sa atin dyan din sa may Puntod. And of course dyan sa may Gusa, sa may Coastal Road. Ang daming nag-tumatambay dyan, ha? At saka yung mga sweethearts natin dyan na nakikinig sa atin. Lahat ng programa dito sa Heart FM. Ako, maraming maraming salamat talaga, ha. Okay, may pabati dito. Hi kay pa-shoutout kay Ma'am Kate. Okay, hi din sa that's coming from Kian Mark. From Sergeant Kian. Oh, happy happy listening po sa inyo, ha. Diyan po sa may barak, sa may Maramag. Shoutout po sa inyong lahat. And hi din sa Arellano, Manzano, Balasabas family, Tabdasan family, dyan po sa may Maramag. Mayong-mayong hapon po sa inyong tanan din, ha. And ang ating ding mga kagayhaan, ano ba yun, yung mga drivers natin, yung Grab drivers natin ng kagayhaan. Shoutout po sa inyong lahat dyan.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload!
5: Overload? Tama!
1: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na may erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
6: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colao Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
8: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Chada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.
1: Heart FM time. It is now 6 o'clock.
2: Heart FM News Update.
3: Nagpatupad ng traffic advisory ang pamalang lungsod ng Cagayan de Oro kaugnay ng pagdiriwang ng 76 na charter day na ginanap sa Plaza Divisoria ngayong Hunyo 15. Pansamantalang isinara ang ilang bahagi ng RN Abiwela, T. Neri, Don Velez, Shano Brothers at Rizal Street alinsunod sa itinakdang schedule para sa rehearsal at pangunahing programa na nagsisimula noong Hunyo 14. Pinayuhan ng Road and Traffic Administration o RTA ang mga motorista na sundin ang mga ipinatutupad na rerouting scheme at traffic sign upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng mga sasakyan. Agad namang ibabalik sa normal ang daloy ng trapiko matapos ang mga aktibidad, habang mananatiling bukas ang mga kalsada para sa mga emergency vehicle kung kinakailangan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.
0: This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal, eight reasons to smile. Dunkin', pasalubong ng bayan.
1: Heart FM time. It is now 7:45.
2: Heart 92.7.
3: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
4: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
9: The price is rice. Overload!
5: The price is rice. Overload.
10: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin.
9: The price is rice. Overload.
5: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
9: The price is rice. Overload.
5: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
9: Heart FM's The Price is Rice. Overload.
11: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
12: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Magbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
13: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. My Erpat with a Big Heart Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na My Erpat with a Big Heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your Erpat has a big heart. At siyempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
11: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 8:17.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin kung nasa. Unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidera, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At siyempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
6: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
7: Can you feel my heart?
8: This is
9: 92.7.
10: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 8:46.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud nga anak. Kinamang may mga tao sa'yo mag-baby. Ay, anak ka babae. Dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamit sa mong anak. Ingat ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giklear sa ginong pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang ginong pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Heart FM Time. It is now 10:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:34. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan deri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:35. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:34. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM ka gaya Deora City, 93.7 Heart FM ka ginoon. We got 17 minutes after 5 o'clock. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga sweethearts. Welcome po sa ating program. This is Pinoy Heart on this very beautiful Tuesday, second day of the week. At isa sa ispo, sa buwan ng Hunyo, katatapos naman ng sweldo kahapon. Well, ang balita, kumusta naman? Okay naman? Okay naman yung naging pagsweldo? Oo, yung pagsweldo, oo. Yung pagkatanggap na sweldo, ayos pa ba? Nakabayad na ba sa mga utang o ngayong araw pa lamang? Malamang ngayong araw pa lamang. Ano? Makalanding lang ng sweldo kahapon ng hapon eh. Inuna muna yung mga pangangailangan sa bahay. Diba, budgeting yan? Pagkatapos ng sweldo, syempre pa, budgeting naman. Yan naman ang nakapapasok ng mga, diba, ng mga diskarte. Anyway, brand new day. Syempre, brand new set of winners para sa ating bigas at saka sa ating groceries. Abangan natin lahat yan, mga sweethearts. Saka sinaman, mag-raffle na naman tayo ng mga mananalo. Uy! Baka ikaw na ang maswerte sa araw na ito. Tuesday, ano pa nga ba? Of course, my name is Jason Steele. All you have to do is, you know, be with me and, you know, maging parte ng ating programa. And text muna ako dali just in case nang you got your spare load in you. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Alam ko may mga plano ka eh. Balik na rin tayo sa trabaho. Tapos na po yung napakahabang weekend. Siyempre pa, apat na araw na nag-weekend, ano? Naging parte yung apat na araw na yun ng ating weekend. Ay ka! Di ba, may hangover pa ba lahat sa napakahabang makasyon? Ito, balik na tayo sa ating normal na trabaho. Normal na eskwela na rin. Balik eskwela na. Nandyan po yung mga vendors natin nasa tabi ng eskwelahan sa West City Central School. And yun ang mga connotation na, di ba, na merong pasok at may mga, tawag dito, meron na namang mga negosyong lumalapit sa mga eskwelahan. Kasi balik na naman sa eskwelahan ang mga estudyante. Okay, magandang umaga po sa lahat ng mga busy na agad. Siyempre pa ha, mag-commercial break muna tayo. Magbabalik tayo with more. What a beautiful Tuesday morning we got so far. Kaya naman, oy, matanad niya. Gising-gising na tanan ha. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: This is Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahula, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa insuking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
7: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
6: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
7: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sos, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
6: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
6: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
10: Overload? Tama.
6: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The price is rice. Overload.
11: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
12: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM que quedan de oro y serie 93.7 FM porque no, we get 11 more minutes before 6 o'clock. Silent Sanctuary with the summer song. Oh yeah. Pero hindi na po summer. Tag-ulan na. Di ba? Lagi na sa isang araw, lagi na may pag-taligsik. Right? Ay, ganun talaga ang buhay. Hindi naman palagi mainit naman. Balansi lang. Meron lang portion o, sa isang loob na isang taon na matindi ang inip. Pero sabi nga, meron ding ulan. Pero oy, pag ano ha, mag-ready tayo ha. Yung mga bata, padalhan lagi natin ng payong ha. Pagsapit ng hapon, yan. Diyan na nangyayari yung mga ambon-ambon. Yung mga pagtalig-taligsin. Medyo matindi ang inip kapag alas 9, alas 10 ang umaga. Alas 11. Pagsapit ng hapon, ayan, nagtaligsik na. Ako po! Ha? Padalhan ng payong yung mga bata. O kaya yung may sumusundo o pag may na sumusundo sa mga estudyante, abay magdala po kayo ng payong. Ha? Para naman na diba, hindi maulanan yung mga bata at mga chikiting at estudyante natin. Galing sa family, magandang umaga po. Tatay Nicolas, Ami Elaine, maraming salamat po. As always, ha, present ha. Nakapanilig na mo. Silig-silig siya, oh, sa panibot ng bahay. No? O, oh, dyan sa may barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat po sa inyo. Pati mga silingan ninyo, ha? Good morning, good morning, good morning. Sound session. Dami na nakikinig sa atin dyan sa may barangay 17, lalo na sa loob ng barangay 17. Na may buntag, ha? Magandang salamat. Sana yung maganda inyong mga umaga dyan. Alright? Si Glenn, si Jeline, yeah, thank you. Hey, we get 9 more before 6 o'clock. That's 9 minutes more before 6. Commercial break tayo sa Glenn. Magbabalik ba tayo, ha? Ang dami pa mga hits ang sasa inyo, mga sweethearts. Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
3: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed. Halina't magmakabuhay.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM, kagayante oro seri 93.7 Hard FM, Bukidon. 19 na minuto. That's 19. After 6 o'clock. Hey, that's Parokya ni Edgar for you. Halaga. Habang busy ka dyan sa kusina, isipin mo nga, pinahalagahan mo ba yung pares mo? Hindi sapat yung mahal mo siya, ha? Madaling sabihin na mahal kita. Pero hindi mo naman pinapakita ang kanyang tunay na halaga. Hindi mo siya iniingatan, hindi mo man lang matanong kung nagkaon na ka? Naho man nagkagkaon? Kung sa'yo mong sudan? Wala nga ganun eh. Diba? Kung sa'yo mong ibati? Walang ganun eh. Ah, diba? Lagi ka nalang I love you, mga ganun tipo. Kung sa bagay, minsan, ano, ayon sa kasabihan, sapat na rin yung lagi may I love you. Pero dapat you mean it. Diba? O dapat ramdam niya rin yan. Pinapahalagahan mo din dapat siya. Yeah, magandang umaga po. Second hour na ng ating program. Hoy, teka muna. Ano nang update sa ating mga estudyante? Nakakaon na ba? Teka muna, ang tanong, bago nagkaon, nagmata na ba? Diba? Gising na ba yan? Pagkagising nila ha, pakainin na, tapos maliguan, ibihisan, ihatid sa eskwelahan. Uy, mag-aalas 7 na ha? Maya-maya ng konti lang, ang bilis ng oras ngayon. Kala nyo ba, ang bilis na rin ang pagtanda ng tao ngayon. Diba? Mamalayan mo, uy, ala, ano oras na ho? Parang kagigising lang natin, tapos ito, sobrang hayag na ng paligid. Jason Steele pa rin ang inyong kapiling hanggang alas 9 ng umaga. Sabi ni Marifel, woo! Rock and roll na to. Sabi niya, todo na alive ang umaga. Habang nag-cook daw siya. Ha? Magandang umaga po, Marifel. Mga tagalapasan ito, lapas dos. Thank you so much. Sana nasa may magandang kondisyon naman ang iyong katawan. Diba? Sana'y maganda ang imong ibati. Diba? 21 minutes after 6 o'clock. Patuloy pa rin sa pag-aabang. Mamaya ng konti na, magdodraw na tayo ng ating bugas at ang ating groceries. Baka naman, sweetheart, ikaw na ang mapalad na mag-uwi at matawag na pangalan sa araw na ito. Kaya naman, oy, walang bibitaw. Commercial break muna ako saglit, ha? Abalik pa ako with more. Standby lang mga sweethearts, panahin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 FM, kagayan de oro city, 93.7 FM, Bukidnon. Oy, we got 6:52 on the clock. That's a Basilio, huh? Luning ni, no, that's a Lord Patawad. Yeah. Para sa lahat ng mga nagagandahang mga atag dito, mood dyan. Maganda nga yung mood mo, pero teka muna, mag-review ka muna, reviewin muna yung sarili mo. Teka, nakingin na ba ako ng patawad kay Lord today? Ngayong umagang ito. Dapat ganun ha, tumingala ka muna sa langit. Magpasalamat ka na, di ba, may blessing na nagising ka today. Tapos humingi ka ng patawad. Ganun yun. Oh, by the way, that song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Sa mga nag-aabang ng grasya, kanina pa nag-aabang, maagang gumising. E ano pa nga ba? O eto na, grasya. Oras na para mamigay na tayo ng bugas at saka ng groceries. Alamin agad natin kung saan area tayo, saan Dropbox tayo bubunot ng ating unang winner, Ruleta Select. Ang aming studio narito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Consolacion! Paminaw, mga taga-Consolacion! Buro tayo, asan yun? Yun! Alright, ang address, District 2, Consolacion. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas sa may Consolacion, Lemar Uba. Lemar Uba. Congratulations, ha? Lemar Uba, ikaw ang ating Benomano winner, nakadaog ng bugas at ng groceries. May inyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po'y hating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, pabalik tayo with more. Stand by lang, mga sweethearts.
1: Park 92.7.

0: Wildlife and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Gagnado para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Shout to the heart!
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
8: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
9: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
10: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
11: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headline sa ating balitang nasyonal, VP Sara, nilinaw na hindi susuportahan ang unconstitutional na magpapatalsik kay PBBM. Balitang nasyonal pa rin, Pilipinas, suportado naman ang ILO Convention para sa Digital Platform Workers. Sa balitang nasyonal pa rin, anti-espionage program ng pamahalaan, pinalawing. Headlines sa ating balitang lokal, wala ng aktibong organized crime group sa Northern Mindanao. Ayon naman sa PRO 10. Sa balitang lokal pa rin, Mayor Clarence Uy, binigyang halaga ang pagkakaisa at katatagaan ng mga Cagayanon sa ika-apat na soka. Sa madala naman, PRC Miss Or CDO nakiisa naman sa World Blood Donor Day Fun Run 2026. Sa balitang buga, balitang lokal pa rin. A headline naman sa ating balitang Bukidnon, ilang rice retailers sa Malaybalay na bigong sumunod naman sa 50 pesos sa price cap sa imported na bigas. Sa balitang Bukidnon pa rin, missing hikers sa Mount Kalatungan patuloy na pinaghahanap. Sa balitang Bukidnon pa rin, mga senior citizens sa Kalilangan pinarangalan sa pagdiriwang ng ika-anim na pong araw ng bayan. Sa madalang headline sa ating balitang Mindanao, bagong CCTV camera sa Tagum City, kinabi para mas malakasin ang seguridad sa lungsod. Sa balitang international naman, Pope Leo XIV nakiramay sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa balitang international pa rin, 12 nasawi sa pagbagsak naman ng eroplano sa Missouri, USA. Sa balitang pampalakasan, Obiena nag-uwi ng silver medal sa Dusseldorf opener. Sa ating showbiz balita, Brandon Spirito nag-deactivate ng Instagram at tapos batikusin sa Halfis Remark.
12: Heart FM Balita.
13: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Hunyo at 16, ngayong taong 2026. Ang alam po ng buong puwersa ng Heart FM News Department. At ang alam po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
1: Nel R. Shaga.
0: Ako naman, Mara Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Oras natin, alas 7:23 na nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
2: Heart FM, balita.
0: Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi niya susuportahan ang anumang hakbang na magpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng paraang labag sa konstitusyon. Ay kay Duterte, bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niyang ipagtanggol at sundin ang salig ang batas. Iginitin niya na wala siyang planong agawin ang posisyon ni Marcos at dahil siyang makita ng publiko kung gaano kawalang hiya ang kasalukuyang administrasyon. Kasabay nito ay pinabulaan na Malacanang ang mga kumakalat na ulat tungkol sa umano'y planong destabilization o pag-atake sa Malacanang noong araw naman ng kalayaan. Gayunman, inakusahan ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro ang kampo naman ni Duterte na may kaugnayan sa mga pagtatanggang pahinain ang administrasyon. Sa isang talumpati sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan sa Davao City, sinabi rin ni Duterte na nawawala na ang tunay na kalayaan at soberanya ng bansa kapag ang mga opisyal ng gobyerno ay sangkot sa korupsyon.
1: Sa iwalay na balita, suportado ng International Labor Organization Conference o ILO ang Convention No. 193 on Decent Work in the Platform Economy sa 114th na International Labor Conference bilang mahalagang akbang para maprotektahan ang mga manggagawang kumikita sa pamamagitan ng mga digital platform at online applications. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mahalagang matiyak na habang umuunlad ng teknolohiya, napapangalagaan din ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa. Bumoto pabor ang Pilipinas sa nasabing kasunduan na naglalayong tiyakin ang ligtas, batas at disenteng trabaho para sa mga platform worker. Sa clown ng convention, ang mga usapin tulad ng makatarungang pasahod, social protection, tamang employment classification, ligtas na kondisyon sa trabaho at proteksyon laban sa hindi makatarungang pagsuspinde o pagtanggal ng mga online account na manggagawa. Samantala, sinabi ng Department of Labor and Employment at DOLE na patuloy nitong palalakasin ang mga programa at servisyong tutugon sa pangangailangan ng mga manggagawa sa digital platform economy alinsunod sa layunin na pamahalaan na gawing patas at inklusibo ang kinabukasan ng paggawa sa bansa.
0: Para sa atin, alas 7:26 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Pinalawig naman ang pamahalaan ng Insider Threat Program o ITP nito upang panatiling secure ang mga sensitibong impormasyon mula sa posibleng pang-espiya ng mga ibang bansa. Ayon kay Armed Forces of the Philippines, West Philippine Sea Spokesman Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bukod sa Department of National Defense at AFP, pinalamig na ang ITP sa iba pang mga ehensya ng pamahalaan, kagaya na lamang ng Philippine Coast Guard. Inaasahan din aniya na maglalabas ang gobyerno ng mga success stories nito o ang mga matagumpay na anti-espionage operation ng sandatahang lakas sa mga susunod na araw. Matatanda ang isinapubliko ng National Security Council ang ITP noong Marso matapos madiskubre at ma-neutralize ang isang manong espionage na may mga aktibidad na konektado naman sa bansang China. Nauna nang sinabi ni Trinidad na itinuuna ng AFP ang defensive strategy nito sa isang comprehensive archipelagic defense concept kung saan kabiglang sa mga pinaprotektahan nitong teritoryo ay ang 200 nautical mile exclusive economic zone ng ating bansa. Alas 7:27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, Balitang Lokal.
0: Sa ating balitang lokal, inihayag naman ng Police Regional Office 10 o PRO 10 na wala na silang namomonitor na anumang aktibong organized crime group na kumikilos naman sa buong Northern Mindanao matapos mabuwag ang mga dating grupong sangkot sa iba't ibang kriminalidad na aktibidad sa rehiyon. Ay naman kay PRO 10 spokesperson Police Major Joe Navarro, karamihan sa mga leader ng mga sindikatong ito ay naaresto na sa mga isinagawang operasyon habang ang iba pang mga miyembro ay nagkawatak-watak at tuluyan ang umalis sa rehiyon. Dahil naman dito, sinabi ni Navarro na nawalan na ng kakayahan ng mga naturang grupo na magsagawa ng mga pagdanakaw at iba pang anyo ng organisadong krimen. Kayman, tiniyak naman ng PRO 10 na mananatili silang mapagbantay at ipagpapatuloy ang intelligence monitoring. Katuwang naman ang iba pa mga law enforcement agencies ito'y upang mapigilan ang posibleng pagpasok ng mga kriminal o pagpasok ng mga criminal gang mula naman sa ibang mga rehiyon. Itama inyo mga orasan na 7:28 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tumanggap tayo ng report mula po sa labas ng himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa pagbibigay halaga po sa pagkakaisa at katatagan ng mga Cagayanon sa ika-apat na soka. Ito naman po ay pagbibigay halaga ni City Mayor Clarex Uy. Ang dilalaban ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong bundag. Detalye.
3: Binigyang halaga ni Cagayan de Oro City Mayor Orlando Clarex Uy ang pagkakaisa at katatagan ng mga Cagayanon sa kanyang ika-apat na State of the City Address na isinabay sa pagdiriwang ng ika-76 na Charter D ng lungsod noong Hunyo 15. Sa kanyang talumpati, inilahad ng alkalde ang mga pangunahing programa at tagumpay ng kanyang administrasyon sa ilalim ng Rice Development Agenda na nakasentro sa resiliency, inclusivity, sustainability at economic empowerment. Ani Mayor Uy, ang tunay na kayamanan ng Cagayan de Oro ay hindi lamang nakikita sa mga impasaktura at kaunlaran, kundi higit sa pagkakaisa, tibay ng loob at kakayahan ng mga mamamayan na harapin at malagpasan ang mga hamon. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at pagtutulungan, mas mapapalakas pa ang pag-unlad ng lungsod at mas mapapabuti ang pamumuhay ng bawat Cagayanon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyong may puso.
0: Heart FM Balita. Bigang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
4: Heart FM Balita. Sa iwalay na balita, nanguna si Cagayan de Oro City Mayor Orlando Clarex Uy at Iligan City Mayor Frederick Shaw sa pinakabagong RPMD Foundation Incorporated Bosses ng Bayan Index of Governance Survey sa Northern Mindanao matapos makakuha ng 83.1% at 82.7% na performance rating ayon sa pagkakasunod. Isinagawa ang survey mula Abril 1 hanggang 8 ngayong taon sa 5,000 rehistradong botante mula sa buong rehiyon upang masukat ang antas ng tiwala ng publiko at performance ng mga alkalde. Kasama rin sa top 5, sina Oroqueta City Mayor Lemuel Acosta na may 81.9%, Malabalay City Mayor Warren Pabilyaran na may 80.8%, ating Oog City Mayor Eric Canosa na may 79.0%. Ayon sa RPMD Foundation Incorporated, nakatuon ang survey sa pagsukat sa pamamahalan ng pondo, pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga lungsod ng rehiyon.
2: Heart FM Balita.
0: Ara sa atin, 7:31 na nagmamadaling umaga sa Madala Pangulisanay ng ating balitang lokal. Nakiisa naman ang Philippine Red Cross sa pagdiriwan ng World Blood Donor Day 2026. Ito sa pamamagitan naman ng fun run na ginanap kamakailan sa Rio de Oro Boulevard dito pa rin sa syudad. Isinagawa ang aktibidad sa pangunguna ng Department of Health upang isulong ang voluntaryong pagdodonate ng dugo at ikayatin ang mamamayan na magkaroon ng mas malusog na pamumuhay. Samantala, dumalo rin si Director of the National Blood Services of the Philippines, Red Cross, Christy Munina Nalupta, at muli pinagtibay ang suporta ng organisasyon sa pagpapalakas ng National Blood Service Program. Ayon sa PRC, patuloy ito magigipagtulungan sa mga katuwang na ehensya upang matiyak naman ang sapat at ligtas na supply ng dugo para naman sa mga pasyenteng nangangailangan. Aras natin, alas 7:33 na nagmamadaling umaga, sumainyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, taas sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat na international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutong hayan sa pagbabalik ng Heart FM. Balita!
5: Radio with Heart. heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
11: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita! Heart FM, Balitang Bukidnon.
0: Para sa ating ngayon, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
2: Heart FM Balita.
0: Live pa rin tayo napapakinggan ha, sa dalawang himpilan ng Heart FM. Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
2: Heart FM Balita.
0: Maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
2: Heart FM Balita.
0: Samantala sa lahat ng mga naka-online, tayo na may live na napapanood sa ating mga Facebook pages kung saan maaari po ninyong i-follow yung mga Facebook pages na yan. Sa pamamagitan naman po yan ang ating Facebook Live. Samantala ang mga Facebook pages natin na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
0: Yung mga nasa Facebook Live at nanonood, mangyari po lamang pakishare po ng ating live at maaari po kayo maglagay ng inyong mga comments, ng inyong mga suggestions o ng inyong mga opinion, maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan.
2: Heart FM Balita.
0: Oras natin, 7:36 ng umaga. Play smart, play bright with Noonstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@fancore.ph.
2: Heart FM Balita.
0: Ibago tayo at narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
0: Nabigong sumunod ang ilang rice retailers sa Malaybalay City sa ipinatutupad na 50 pesos kada kilo na price cap para naman sa 5% ng broken imported rice. Ito'y ayon sa resulta ng monitoring ng Imported Rice Price Monitoring Task Force ng Malaybalay City Price Coordinating Council. Batay sa isinagawang inspeksyon, mula Hunyo ang 4 hanggang 11, 14 lamang sa 70 rice retailers ay nakapagbenta ng imported na bigas sa itinakdang presyo alinsunod naman sa Executive Order No. 118. Sa klaw ng inspeksyon ng 10 lugar sa lungsod, kabilang na ang Aglayan, San Jose, Kasisang, Landing, Impalambong, Barangay 5, Sumpong, Dalwangan, Patpat, Kalasungay at ang Kanayan o Kanayan. Dahil dito'y tiniyak naman ng MPCC, katuwang ang Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Philippine National Police higit pang paigtingin ang kanilang monitoring at mga inspeksyon. Ito'y upang matiyak ang pagsunod ng mga tindahan sa umiiral na price cap.
2: Heart FM Balita.
4: Samantala, patuloy naman ang paghahanap sa isang 31 taong gulang na lalaki na si Alcar Jazamayla na iulat na nawawala sa Mount Kalatungan sa Bukidnon. kung saan huli siyang nakita noong Hunyo 12, taong kasalukuyan. Ayon sa impormasyong ibinahagi ng kanyang kapatid sa social media, nakita pa umano ang lalaki na humingi ng tubig sa dalawang kapwa hiker habang nasa kabundukan. Nalaman na lamang ng pamilya ang kanyang pagkawala noong Hunyo 14 matapos kumalat online ng mga post hinggil sa insidente. Inilarawan ang lalaki na may taas na humigit kumulang 5 talampakan at 7 pulgada dahil dito nananawagan ng pamilya sa mga hiker, mountain guide, residente at iba pang may posibleng impormasyon na makipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at search and rescue personnel upang makatulong sa patuloy na operasyon sa paghanap sa nawawalang hiker.
0: Para sa atin, alas 7.38 na nagmamadaling umaga, pangulisanay ng ating balita mula sa Bukidnon, pinarangalan ng lokal na pamahalaan ng kalilangan ang mga senior citizens sa pamamagitan ng idinaos na Senior Citizens Hour. Ito bilang bahagi ng pagdiriwang ng 60th ng kalilangan. Pinagunahan ng Municipal Social Welfare and Development Office at Office of the Senior Citizens Affairs ang programa na dinaluhan ng mga nakatatandang mamamayan mula naman sa iba't ibang barangay ng bayan. Isa sa mga tampok na aktibidad ang pamamahagi ng cash gifts para naman sa mga senior citizen na may edad 90 hanggang 79 bilang pagkilala sa kanilang mahabang buhay at mahalagang ambag naman sa komunidad. Sa ilalim ng temang Valuing Elders and Living with Dignity, layunin ang programa na bigyan pugay ang karunungan, sakripisyo at mahalagang papel ng mga nakatatanda sa patuloy na pag-unlad ng bayan ng kalilangan. Alas 7.40, yan ang ating oras. Oras na yan ay atin sa atin ng Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
2: Heart FM Balita.
0: Tumago tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM Balitang Mindanao.
0: Sa ating Balitang Mindanao, mga bagong CCTV camera sa Dagom City ikinabit naman para mas palakasin ang

0: Ayon sa mga opisyal, makatutulong ang mga bagong surveillance cameras sa pagbigil ng kriminalidad at pagtukoy sa mga sangkot sa mga aksidente at iba pang paglabag sa batas. Nakaugnay rin ang sistema sa mga monitoring centers para sa mas epektibong koordinasyon ng mga otoridad. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa mga programa ng lungsod para sa kapayapaan at kaayusan. Inaasahang magbibigay ang proyekto ng dagdag na seguridad sa mga residente at sa mga bumibisita sa Tagum City. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
2: Tagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
2: Alas 7:42. Dabago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
2: Nakiramay si Pope Leo XIV sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Katimugang Mindanao. Sa kanyang tweet sa social media platform na X, tiniyak ng Santo Papa ang kanyang pagiging malapit sa mamamayang Pilipino na niyanig naman ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Ipinanalangin din ni Papa Leo ang mga nasawi at nasugatan ng lindol at maging kanila mga pamilya at ang mga nagdurusa ng dahil pa rin sa naturang lindol. Ginawa ni Pope Leo ang naturang pahayag makarang bumalik siya sa Roma mula sa kanyang 6 na araw na pagbisita sa Espanya.
3: Sa hiwalay na balita, hindi bababa sa 12 katao ang nasawi matapos bumagsak ang isang eroplano sa Missouri, United States nito lamang linggo. Ayon sa Missouri State Highway Patrol, naganap ang insidente malapit sa Butler Memorial Airport sa lungsod ng Butler. Sa paunang ulat ng mga otoridad, wala umanong nakaligtas sa insidente, kabilang sa mga nasawi ang 11 skydivers at ang piloto ng eroplano. Patuloy pang inimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang mga kinaukulang ahensya sa mga pamilya ng mga biktima habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa ating balita, papalakasan, magandang simula. Magandang simula po ha sa kanyang 2026 outdoor campaign ang naitala naman ni EJ Obiena matapos mag-uwi ng silver medal sa Eurowings Flying Circus sa Düsseldorf, Germany. Nagdapo si Obiena sa 2nd pwesto matapos malampasan ang taas na 5 metro at 74 na sentimetro sa kanyang 2nd pagtatangka. Nanguna sa kompetisyon ang Amerikanong si Chris Nielsen na nagtala ng 5 metro at 83 sentimetro. Habang pumangatlo naman ang Katarina na si Felden Abdel Salam sa taas naman na 5 metro at 65 sentimetro. Sa kanyang social media post, inamin ni Obiena na naging hamon ang pabago-bagong hangin sa venue, ngunit ikinatuwa pa rin niya ang resulta bilang magandang panimula ng kanyang outdoor season. Susunod namang sasabag ang Filipino pole vaulters Diamond League Meet sa Doha, Qatar sa Hunyo 19. Ito'y bilang bahagi ng kanyang paghahanda para sa mas mabibigat na international na torneo.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Nako, nag-deactivate ng kanyang Instagram account si Filipino-American pageant title holder na si Brandon Espiritu matapos makatanggap ng matinding batikos online dahil sa kanyang pahayag tungkol sa mga mixed race o healthy Filipino contestants. Umani na negatibong reaksyon si Espiritu nang sabihin niyang walang sapat na tsansa ang Pilipinas sa international pageants kung wala ang mga healthies. Bilang tugon sa isang netizen na nagtanong kung bakit hindi siya kumanta ng Tagalog na awitin. Dahil sa kontrobersiya, bumaba ang kanyang followers bago tuluyang ma-deactivate ang kanyang Instagram account. Ilang beauty queens, kabilang sina Winwin Marquez, CJ Opianza, Gazini Granados at Stacy Gabriel ang nagpayag ng kanilang puna sa issue.
2: Namali siya ng tira doon.
3: Namali.
2: Oh, ang di magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa malansang
3: isda ba? Oo.
2: Isda.
3: Ayun. Eh kasi itong si Brandon, ayan, may ano siya eh. Sabi nga dito, he's a title holder. Mm. Oh, isa siyang ano eh, na nahirang siya kasi dati. Ito, may bilang...
2: Ano?
3: May pageant siya.

0: Kasi nalian.
1: May sinalian siya okay. Pageant wherein nakuha naman niya yung corona, which is he represented the Philippines.
0: Napaka-Pilipino pa naman ng ano, ng kanyang apelido.
1: Ay, ito pala. Mr. Supranational 2024.
0: Ayun.
1: And a second runner-up and Mr. Global 2025 semi-final.
0: Siya ba yung may ilahing ano? Foreigner?
1: Foreigner, American. Filipino-American.
0: Pero isinunod siya sa kanyang apelyido sa espiritu, ano? Espiritu, very Filipino.
1: Para makaano sa pageant siguro.
0: Pwede, may mga pageants naman na tinatanggap yung mga foreign surnames eh. Basta may dugo ka at may pakita kang birth certificate na ikaw yung Pinoy. Diba? Pero ang akin lang dito, sabi nga natin, hindi mo dapat, may pagka-degrading kasi nung statement eh.
1: Statement?
0: Diba? Mga pangit ang Pinoy kapag purong Pilipino ang mga magulang.
1: Sabi niya kasi, kung hindi daw dahil sa mga tinatawag niyang halfies o yung mga mixed race na mga sumasali sa pageant, which is commonly talaga na nangyayari naman. Diba? Yung mga sumasali sa pageant ngayon may lahing ganito, ganyan.
0: Eh, ako nga napansin ko nga yan. Diba sabi ko nga sa'yo, napakaganda po ng Pinoy kapag kanahaluan na mga dugong banyaga. Diba? So, hindi naman ibig sabihin na kapag walang dugong banyaga, hindi na tayo mananalo ng titulo. Abay, bakit ba naman sina Gloria Diaz? Wala namang halong ano.
1: Totoo yan.
0: Totoo yan. Diba?
1: Melanie Marquez. Kaya lang, ito rin yung mga, siguro, pagpalagay natin, may mga bagay na kailangan, hindi naman dapat or hindi kailangan i-express din sa social media in a way on how we understood it because maraming pupo na talaga sa'yo.
0: Kailangan natin maging sensitibo. Kailangan natin maging sensitive tayo, ha? Siyempre, maging keen observer din tayo. Bago ka mag-post, sabi nga doon sa kasabihan, you think before you ink. Sa tattoo yan. Pero sa ating mga social media account naman, you think before you click.
1: Totoo yun.
0: Diba? Pag-isipan mabuti.
1: Yung mga audience kasi natin ngayon sa social media, mga netizens natin, very, very active.
0: Nako, hindi lang active. Die hard.
1: Die hard.
0: Konting kibot nga lang. Status na. Maiday na. Sumakit lang yung mga ano. Sumakit lang yung daliri siya pa. Nakamaiday na. Lalo na ngayon. Uso na yung note.
1: Yung note. Diba? Yeah, everyday na ano. Yun din siguro. Kahit pa, sabihin na natin, sabihin nila, this is a democratic country, we can say whatever we want, we can do whatever we want, pero hindi ibig pong sabihin ay lahat ay pwede nating sabihin.
0: Hindi na po si Senator Tulfo ang sumbungan ng bayan.
1: Hindi na, si ano na, si Meta na.
0: Si Meta na, sumbungan ng bayan.
1: Si Meta, si IG, name it, name all the social media platforms.
0: Talaga. Pag sumakit naman yung mga yung kukunyo kung ansaman yan, huwag na kayo magsumbong, huwag na kayo mag-note-note. Mag-ingay lang yung kapitbahay, naka-note na.
1: Ang ingay mo naman yung mga...
0: kakanta lang ng video kay, mamayday pa.
1: Bakit hindi mo nalang puta? Alam mo ba, di ba yung nangyayari ngayon, which is very nakakalungkot, no?
0: Kaya nga.
1: Yung kunwari may taong kailangan ng tulong, isa social media muna.
0: Bago matulungan.
1: May sunog. Tabang.
0: Tabang, sayang ang reels.
1: Sunog ang aming mga ganito, ganyan. Bakit hindi mo na lang itinawag yan doon sa ating BFP diba? At natulungan
0: pa sayang kayo. Ang views, ang reels.
1: Ganun na ba?
0: Itanong mo sa vlogger, may bagong vlogger ngayon?
1: Ay, meron ba?
0: Hindi nyo pa napafollow, i-follow nyo.
1: Nako naman.
0: Ano bang, ano niyan? Ano bang FB page niyan?
1: Parang nag-comment ito dito.
0: Nag-comment yun dyan eh.
1: Bago lang eh. Sige nga, matingnan nga natin.
0: Matingnan mo nga. Pangalan. Jason Space Heart FM.
1: Ayun.
0: I-follow nyo nga yan. I-follow nyo nga. Naku. Talaga.
1: Pagpunta ka doon, nakangiti ka.
0: Nakangiti ka. Jason Space Heart FM. Ayan yun ha. Meron pa nga yan. Dr. Heart FM.
1: Ayun.
0: Meron pa. Ikaw, kailan ka ba magkakaroon?
1: May paparating.
0: May paparating na? Abangan
1: natin
0: yan. Itayin pa
1: natin
0: yan. Abangan natin lahat yan.
1: May niluluto lang.
0: Niluluto na. Sige, maganda yan. Kompleto na ba yung mga panakot?
1: Malapit. Pinapakuloan na lang.
0: Ay siya, sige. Sana naman maayos niya yung kanyang naging problema. Sayang naman yung Instagram.
1: Oo, maraming pumalag din na ano kasi, mga personalities. Hindi lang na-mention itong si Carla Paola Henry. Nakita ko ang kanyang video regarding this incident. Kasi she's ano eh, half Canadian. So sabi niya, matuto tayo na magiging, ayun nga, the very lesson for this is being sensitive and being responsible.
0: Iyon na. Asya! Sige! Maraming salamat sa Chika for today.
1: Yan ating balita ngayong Martes.
2: Heart FM Showbiz Balita.
0: Hoy, 7 na minuto bago sumapit ang alas 8. Ito na po yung sitwasyon ng mga kalsada ngayon.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Tudes ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga.
3: Good morning, Jason. Good morning, Lel. In fact, kung mapapadaan kayo dyan sa bahagi ng Pugon, may kaluwaga pa naman siya ngayon. Dire-direcho, papuntaan sa Borja, hanggang makalabas ako ng Venice, papunta dito sa Rotonda, may napakaluwag. Itapendo lang ka kung pati siya sa Tentante Sporting Gilis. At dire-direcho ang punta hanggang makarapingiro. Pasok ako sa Makasandig Boulevard. Napakaluwag na papasok ng Makasandig Boulevard. Pero ang papalabas, medyo may kahabaan ang pila ngayon dyan.
0: Nakaw!
3: Alabas. Hanggang sa dire-direcho ko, papunta sa Tabuana o akit sa Buster Zone. Napakaluwag pa naman.
0: Ayos, sige. Nasaan area ka na ngayon? Saan lugar ka na?
3: Area ko, nasa banda ng ano, ating guest.
0: Alright, sige. May pasayaro ka ngayon?
3: Kapapapala ni ma'am.
0: Sige, sige. Maraming salamat. Ingat na pagmamaneho. Ingat na mga pasayaro. Maraming salamat. HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
3: Yan na latest na sitwasyon. Makasada ang inadaan sa ngayon. At Pasadrup
2: Day
3: Tagalog
2: Toots
3: ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamid.
2: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Oras sa ating ngayon, 6 na minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sabayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Hunyo 16, ngayong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara nilinaw na hindi susuportahan ng unconstitutional na magpapatalsi kay BBBM.
1: Pilipinas, suportado ang ILO Convention para sa Digital Platform Workers.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, anti-espionage program ng pamahalaan, binalawig.
1: Headlines sa ating balitang lokal, wala nang aktibong organized crime group sa Northern Mindanao ayon sa PRO 10.
0: Sa balitang lokal pa rin, Mayor Clarix Uy binigyang halaga pagkakaisa at katatagaan ng mga Cagayanon sa ika-apat na soka.
1: At City Mayor Clarix Uy nanguna sa Boses ng Bayan Top Performing City Mayor Survey sa Northern Mindanao.
0: Sa balitang lokal pa rin, PRC Miss Orcidio nakiisa naman sa World Blood Donor Day Fund Run 2026.
1: Headlines sa ating balitang Bukidnon, ilang rice retailers sa Malaybalay City nabigong sumunod sa 50 pesos sa price cap sa imported rice.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, missing hikers sa Mount Galatungan patuloy na pinaghahanap.
1: At mga senior citizens sa Kalilangan ang pinarangalan sa pagdiriwang na ika-60 araw ng bayan.
0: Sa balitang Mindanao naman, bagong CCTV camera sa Tagum City ikinabit para mas palakasin ang seguridad sa lungsod.
1: At headlines sa ating balitang international ng Pope Leo XIV nakiramay sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
0: Sa ibayong dagat pa rin, 12 naman nasawi sa pagbagsak ng eroplano sa Missouri, USA.
1: At headlines sa ating balitang pampalakasan o Vienna nagawi ng silver medal sa Dusseldorf opener.
0: At sa ating showbiz balita, Brandon Spears ito nag-deactivate ng Instagram at tapos batikusin sa half-face remark.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin 4 na minuto bago sumamit ang ikawalo na nagmamadaling umaga.
1: Ayan na, yung mga nagpapabati sa atin.
0: Oy!
1: Oo. Si Ma'am Linlin Roa, magayong buntag. Thank you for listening.
0: Jean Garcia, Kadia, magandang umaga po. Watching and listening from Kadia, Wilcanituan. Maraming salamat.
1: Ay, Ay, Papa Ru, may buntag, Papa Ru.
0: Yales family, kay Tatay Nicolás, Mami Elaine, Jaleen, Glenn, thank you so much for always tuning in.
1: Jun Ross, may buntag dyan sa JL Flower Shop, ha? Good morning, good morning.
0: Nico, ayun, Mermaline Kamad. Magandang umaga po, mga taga Kipilas, Bukidnon. Aba, meron pala ganyan. Kipilas, Bukidnon.
1: Maraming buntag. Mm. Ate Marmans, good morning. Ayan, watching here sa Manzano Compound. Thank you for listening. Ayan, birthday, happy birthday to Ma'am Marlene Manzano.
0: Aba!
1: Ay, birthday mo, ate. Happy
0: Sana'y
1: birthday.
0: Sana'y mabusog mo kami.
1: Happy birthday, na-miss kita.
0: Sana'y may spaghetti. Gloria!
1: Okay, naman. Ay, may ano ka pala, may kasabayan ka pala, ano. Malapit na din yung may kilala ko malapit na din mag-birthday.
0: Sila nang bahala. Yung magbe-birthday na bago, walang handa. Gloria Marco Vero, magandang umaga.
1: May buntag. Ma'am Angel Flores, Pagadatan, good morning, watching from Zone 5 Bonbon. Shout out kay sa Roston Blind Massage and kan Alexander Pagadatan na nasa City Mall po na. Marami pong salamat.
0: Jocelyn Lunoy, magandang umaga po sa inyo. Pwede pahingi ng swerte si Greg Number. Kanang bugawas na yun. O, sabi ni Joy ng Claveria, misa may sorrental. Wala naman yata, nakakaalam eh. Diba? Alam mo, mag-follow ka sa Jason.
1: I don't, ba? May... Anong tawag doon? Hearing.
0: Ibang hearing naman yata. Parang kaso yata yung hearing. Dito yun, no? Si Jason Space Heart FM.
1: Yeah.
0: Oh. Nag-shoutout siya. Good day, mga sweethearts. Yo!
1: Oh, yun! Oh, maing buntag, ha? Mami Annabelle Cabuyon Tabano, good morning. Happy morning kay Mian din, ha.
0: Ay, ganda umaga. Si Marilu Abrogueña Simbahon. Marilu, maraming salamat watching sa may Bulwa. Shoutout sa akong mga friends Shelton Nazi working from RRC, Gian Ray Abesha from Julmar, Ancho Lecor working sa Heart sa iyang crush. I heart you, friend. Yan ba yun? Thank you, DJs. Maraming salamat. Ay, maraming salamat din sa pag-follow mo, ha, sa Jason Space Heart FM, ha. Thank you, thank you.
1: Follow, like, and share din, ha. Mami Gemma, mayong buntag. Ayan, hi to Lani Cobilia, Josephine Vicoy, Lorena Eliezo, Giselle Amor, Nympha Harolino.
0: Ay!
1: Yung shoutout sa mga taga-Purok 5B, Zone 10, Upper Carmen.
0: May nagpapashoutout pala dito. Wait lang. May nag-message nga pala sa akin. Sibasahin mo yung isa dyan.
1: Meron dito si Ate Lalina, Abonitalia Wiso. Yan, mga taga King Louis Barbecue and Crispy Fried Chicken. From Phase 2, Trinitas, Bugo.
0: Ay, nagbe-birthday yung asawa ng kaibigan ko. Ano natin to? Gar! Si Parin Joy. Parin Joy, Pangilinan. Ano yun yung asawa niya? Nagbe-birthday today. Si Joanne. Happy birthday, Joanne! Harikoy! Happy birthday!
1: Ayan. Happy birthday. Ito kay Sir Efren Wayan din. Diyan sa City Homes, Malanang Upol at ang Wayan family.
0: Hoy, follower! Follower na ng Jason Space Heart FM
1: follower
0: yan.
1: Follower na yan.
0: O, lagi nagme-message yan dun eh.
1: Ang dami mo nung follow.
0: Ang dami, Kulang pa.
1: Kulang pa ba? Push pa natin. Sige.
0: Mag-follow na mag-follow.
1: Yes.
0: Si Karen Torres, magandang umaga daw. Watching and listening from Lapasan, Wild Ang Ape. Shoutout sa akong anak, Lovely Luz Torres. Ognihan Melpings, nga sa Motor Shop Carmen. Also sa Amiga, sa Igsoon ko, Ann Gingaw, na nag-work naman sa Kauswagan, Amping Igsoon. I miss to see you. Bisita ra ko diha, imu-work po hon, Amping always. Salamat po.
1: Hi, ate. Batangarke, maing buntag. Shoutout from Pangantukan, Bukidnon.
0: Ayun! Sige, Rodicento Piamonte GV. Magandang umaga po. Mga taga Don Carlos Bukidnon, salamat sa Tanan na Mina. Salamat, Don.
1: Eto, na-miss ko talaga to.
0: Ay, hindi pa nakafollow yan.
1: Ay, pa-follow natin to. Hi, Vera. Maing buntag sa'yo, Malandro Gato. I miss you.
0: Hindi pa nakafollow. Si Ma'am Amy, hindi pa rin nakafollow yan.
1: Ay, si Ma'am Amy.
0: Happy Tuesday sa Tanan, especially mga taga Kamamanan. Thanks.
1: Good morning. Kay si Manny Lovilito, greet ko sa mga si Manny family sa may Malaybalay, Bukidnon. Sa Dingle family, ija gaman sa may Paitan, Quezon, Bukidnon.
0: Dingle? Wala ko apelyado nila. Bells. Dingle Bells. Mami Marilyn Charm, Miss Tisa Gonzalez. Magandang umaga po sa inyo. Si Kring Kring nakikinig din. Hindi pa rin nakapollow yan si Kring Kring. Si Mami Marilyn nakapollow na eh.
1: Ipapollow na yan, Mami. Oliver Dopalco, ayan, maraming salamat. Good morning.
0: Ayan, no. Shelton Nadzi, magandang umaga. Tangkang salamat. Marilu Abrugueño Simbahan. Thanks, partner. Alright.
1: Ayan, maraming salamat. At saka sa lahat ng mga, yung mga sweethearts natin na hindi pa nakapag-entry na may AirPod with a big heart.
0: Ay, oo.
1: May nabasa na ako kahapon at ang galing-galing.
0: Ang ganda. So, ang ganda ng mga mensahe nila.
1: Mag-commentando, nakapin-post po siya.
0: Babasahin namin ha, yung mga comments niyo doon. Ay, huwag niyo kalimutan papusuan. Kasi yes, paramihan po ng heart reaction yan. Paramihan po ng heart yan. So, i-mention ninyo lahat ng friends niyo ron.
1: Yes, pa-heart-heart react. Hi to Dr. Heart, Mayang Buntag.
0: Mayang Buntag, partner. Alright, sige. Abangan natin lahat mamaya mga bagong winners sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo ng bugas at saka ng grocery. Aras natin, isang minuto makalipas ang ikawalo o alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalang ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa kalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa mga sparring partners natin sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nudalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batchansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa kalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa kalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid balita.
1: Del Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng derecho.
4: Serbisyong may puso. Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.
0: Aras natin, 8:02, times are brought to you by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.
4: This is Heart 92.7.
5: Tanang bills, Jukaron!
6: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
7: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: GCash G-Bills.
9: For